mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin si mo dun tin idunun mo ba wole idunun le mi ati ojo ba jade losu bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07 2026 ojo anuni gege ba se gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni e sa wo alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo ma fi ojo ti ebo ma da bibeli je o di mimo fun apo ni lojo anu e fowo mejeji sori be se ndide bo mami wara anugba loni e kan so odekunle e pa fi wara anugba iwo na so ti e gbogbo to ba je mo mi anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa igbo ni se je ojo to se koko to se koko yi to se koko to se pataki adua adua meta kan be ti a ki fi sere adua meta kan be to je pe loju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si an laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua ope olohun fe olope so pastor dekunle epafras wo ni yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international emi mo la gbogbo enu le lati so fun yin pe olohun yo tewo gba ope re olohun ba ngo e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja jo dupe e ja jo dupe a si jo dupe enikan bo la se wa se se mo pe mo ni e joko le lana ni e ja jo do bale fun baba mi ati baba re la ro yi eh engineer e pe pastor Mrs. Temitayo women convention todun 2026 it was a success ka jo mo dupe ka jo mo yin

0: bila e yago eni to kaju e o nbe nitosi mama sori nti mo meni kan to kaju nti nsi o mo meni kan ta to je pe ipa re ka gbogbo nto nla koja yin e so fun e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko su ko wa se osuba baba mo gbe gbosa fun o se ogoni fun o jesu adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari jese bo se do bale yen ni soki kan so baba yonu si mi dari ese meje mi bibeli ni bi olohun ba nsa mi ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari jese o ni idari ji nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun dari ji mi baba wo ba won mo re se do bale wo bi mama yin se kunle dari ese wajiwa ese lero loro ati ni se ninu aye omode ati agba olohun dariji ese amomo da ati ta mo ta da olohun dariji wa o in Jesus name ogoni fun Jesus e wa gbadua keta ti olohun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti olohun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti nba binu ma ranti anu aarin odun la wa yi gbogbo eyan omo olohun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi olohun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo olohun gbe dide fun mi olohun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo si waju mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare ki olohun ko ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je opin ojo awon ti an ba fe ki n gbowo le won awon ti an fe ki n setu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mama gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua all lute ta n lo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti olohun awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won ba ba se nde chap service ni ago mejo abo ni nsin mommy ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbi ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju loju gun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile o to su fi sanu awon mo mi kile o to su e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oil ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e won ti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi eta se loni eta se laaro yi o tun di August enikan ni August be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro yin ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti n bo mi beere ohun to ba fe but only condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo beere e wo bi baba e se beere nisin
1: hello sir baba mi o e kaaro sir e ku se oluwa o olorun atubo ma dro ti yin mo anointing in Jesus name ah no le ri o e ma ti dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema ta de toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe yawo mi ti ni oyun adupe fọlọrun elekeji olorun ti se moto fa wa na
0: nice kin to mama so gbigi brother yo dakwe ko to pa yoro ti won so bo e gbo bobo le o atun bo wa se ru nkan bayen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ri eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin lo fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ba ti gboru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeji o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbo wole awon eyan ta ba ti jade mummy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lo mode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku ni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi gbe nu yin e o bere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eniyo pa ye oro e ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabosa
0: nice gbogbo eni omo olohun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohun kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere ohun to fe ni isin wa bere ohun to fe but only condition when you can ni kini condition re na lo wa line wa bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe nu le yen ni isin mami eyin le ngbenu le yen be ni jesu se fe ke mo gbenu eni kan se ile ni jesu ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se gbenu e and ko si bo se gbenu jesu ti o ri olofo bo won o le gbenu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun oni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olohun yi le o le gbenu e ijo wo lo fe gba jesu to ra won kan so mo gbadua gbadua ri nkan kan gba eh wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olohun fi picture asiri oro eran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo baba e ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesu so ti gba so ngbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi to ngbenu kristi ti mo dese iwa tese ejo pinya koni ma wo tori pe nu re lo ngbe ni bulletin gbon mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesu ba wo ma se se enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli eja wo nti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbenu jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro yi engineer e tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji kologun mo so a pada ri won awon omo olohun na la jo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact only 36 hours ta fi gbadua se an wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
2: hello baba mi e kaaro o oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si npo si
0: nice se gbo nkan ti mama itori bo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufe gbo mi laaro yi ko si igbala leni wuya ju odo jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo jo egbe ti oni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o to bi ko lo darapo mo okunkun bi esu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 oni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe nu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni o oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju ma ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yi enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pa gbogbo eyin te n bo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogboni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu ole laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesu ti e ba ngbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sojo jesu igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de omele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lomo afigba to dodo jesu jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe laaro in church
2: gbo mo dupe lodo olorun bi pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun bi pe lenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogun yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kami ye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu o nti bibeli pe nu so n wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so oni mo join mi o bank kan nbe eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan omo olohun ki se mi mo le o jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi warapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o tun ba won eyan se mule imule je imule oni oho orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu ole jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa jerusalem a tun wa nbe yin te ba be tele wa lo jerusalem to ba ti di november la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now a de jerusalem njo ni mo wa ni e mu mi lo si iboji jesu igba ta debe ofo ni nbe won wa ni ki nwo ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bibi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli elisha gbogbo won lo ni boji isaiah ni boji amos ni boji gbogbo awon woli nla to je akọ ninu bibeli jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mọnamọna la so re enikan gbọ mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa me na shahalada Oluwa ni awon merin la kan bo mi o ni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bu anda shada hala akotun titun emi titun o wonu e e pade mi nwema lati iwo rode e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo ni sin akoko merin ni sin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ma ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing wa iwa yoku e gbe anointing wa ina dani eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji meji mo fa won eyan lo feli so ojo wo lo gba jesus ojo wo lo fe ko tu ole ijo wa je mo o be do ba fe ko tu le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o sato jesus wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
2: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o po si sugbon mo dupe lodo olorun pe kin to de abe ipe yin ni mo join gbon mo dupe lodo olorun pe lenu ngba ti mo join ipe yin Olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogboni yi mo ti kuro ninu egbe ogboni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogboni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo Olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara won to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo Olorun o wipe ona la fun awon omo mi rise ikan ninu won gan o lo lu oyibo lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo gan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba irubo lore ojo ti an ba ni owo asan idiyele ti won ba ni owa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo gba nkan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti an pe ni agbara satani ikani ofuyan lo ma di egbodidi omo omo lowo eni ni momo yen so nisin nigba to ti denu jesus e wo fokan bale leyin itu sile re olufe ara kunu christi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage e won mo le su ni mama yi ah engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi injo je mo pe won fun o ni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe Jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba Jesu a pade in church loni ma se ribo mi fun o o ni ku iku kuku kan ha oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni lojo anu momo pe o ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mu le sa sa to Jesu wa tete sa sa la fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wonu egbe won ki won je gbadun to ba yi tun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi se olaaro yi ni oni wa loju anu oluwa lu won sanu awon pupo loni enikan eni ka ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obura ni mu lowo bo ba ni wan kachief meji mantu meji ni jebe a joko le a wa mo bowo soke inti mo feri olohun ke se pade ti ope e to le dabi eni ko fe pe be oju ti gba ti ma nbowo le won otan o si ki pe ngba ti o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun laaro yi
1: lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o ti nwa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun ninu ojo meta o ti bimo ati se iku mo mo dupe lodo olorun fun mo mi na ti wa ku leyin ojin lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tun wa gaju nbe ni pe o ti to 70 years nisin ti won ti peg mi si oju kan na ni bi ise mo dupe ni owo olorun o pe mo n reti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e seun mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now bo mi so se bi puruntu ni ya tin soro ni to ya won kan ni ha boya ya tin so kan tan kan tan ti o mo tin wi ni lo bi lo ti se gbe ogboni ri panu e mo awon eyi mo tin won se aye lo tan won lo nu egbe ogboni mama ipade wa tun di church la ro yi e je mo lo gbogbo yen gbe owo le idodo yin oluwa lo won fi aye awon kan dara Emmanuel Amekwa Bahala Dash. Agbara tin faye yan dara ninu Christi. Bo se nfaye woli yi dara. Agbara ye wonu ipirawo e lo. Ase ye wonu aye re lo. Ogo ye wonu aye re lo. Wara anugba ko to dale. E kigbe mara anugba ko to dale. In the name of Jesus Christ. O wu ni ka jeran pe lenu. O nfo fun ni oje. Bi ki program yo mo tan mo gan ni. Indu memi gan ti mo nse. Gbogbo eyan omo Olorun eyin wo le fe ka se tola. E mu ore anu jade. Mu ida mewa anu jade. Mo da si tin ba ni oda si. O le bolo ndowo po. Ko kabamo. Gbogbo omo Olorun laaro imo mo mo so ni. Mo fi mo afi to ba gbo program. Mu irugbin jade. Ba mu 2000, ba mu 1000. But gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade. Account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo olorun a ka lati inu iwe Isike chapter 19 titi wo 24 Isike 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary yin e wa kunle nbi tin ba ti kun bi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook odekunle epaphras gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won nbe ni on the 22 next week in ma wa nbe on the 22 oluwa ni lo gbo wole awon na ki anoint won otan iwe mi kan si ti jade o enikan ni we yin jade be ni iwe asiri aye tin wa ti pe ati ko jade loni yantu but in to ku o to nkan but baba le ri tesi but awon ti an ba wa laaro yi won ni anfani si iwe asiri la pe bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti eje pa arin osu lawa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyan ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: Diamond 88.7 FM fun awon eto agbon imo ati oye to ye koro
3: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.
2: Diamond 88.7 FM, fun awon eto agbon, imo, ati oye to.
3: Diamond 88.7 FM, ogbon tarigi niwa.

Right, ni. Oga de jize. La rato ni. Sakpa bi a jize akpa atan. Semble biko. Oto e de tuve magbo jowo. She se menkwe. Lori ongbogbo ti wamba junso. La agbere daraya. Ate yiti wamba wila gwambe. Yite bate kire. Yito lalufe. Iko agbaba lori le de farase. Ekpe le o. Any tabale damo, I'm a fall on low on it. Simply because, oh, go, yanny by junior law, mama lang be ruwa, bag of the lottery. In your quick bag, Jack Babo, Lori, let the France, Ori, let the Fra, at his pay, Lord Jotana, did any tete, Licky Lani, Bappy, Husband, Billy, William Saliba, Michael Olize, Abby Billy, Tibe, Bello, Henry DJ. Be ya agbaye e ku bi nkan jeri o je lo lale ojo tana a fi gba te pada subu yakata jewo ese ne waju awon ti won tele lami yame maka makukurela Maeke lo ya saba, Rodrigo, Mike Merino, Abibili ati bebe lo. Ki mato ye fa, Ami ayo meji to wu kongbe. Oni kwa kwa jori le despe, De wansi fi somba te ya, Enye madi. Yi kwa kwa jori le de faranse ne ya o, Mike o ya saba, Olo koko miya wan, Pelu goli gbele mbasya wan, Enye goli wo me mbasyo, Penati penaruru, Ne 22 mini, Le ye na, Le wongba to di abala keji, Sepo na, Enye ni sheju meji dini obota, 58 mini, Oni pedro porro, Loba para lori paramita, Loba fobali, Iba papwem, Ne pa bakwe, le ba ma, enye ba ikwa gba ojori le de France ilo jota na ye. Dani Omo, olo le fane la ti la mi onina do wo, asis, enye fu Pedro Poro. Ne bi kan che wan lo, ati ni bi kan de duro la wata wa ye. Hey, wanti wa shekagba, idije fe ya gbaye, odun 2023, yisi ni igba keji, igba le keji, leti wande kwele a shekagba, idije fe ya gbaye, odun 2010, lori le de South Africa. Nigba koko, ele ti wandi akpa la shekagba, wansi lamfani, enye lati gbangba na, enye mba ti wafagba ha, ikwa gbaba lori le de nandela, belu ame ayo kandondo. Taba wansoro, nepo lu kone walawai, enye lusdi lafa futei. Enyo madu mano jene adoni, mano jene adoni, enye. 65 years of age ni yen o ti lanfani lati gba de fe ye idije meji orile de spain gege bi oluko ni agba oje orile de ohun ta ba wan soro nipa eni tinu edun julo lori ijawo olubori ti won ni lojo tana yen lami yama ni simply because ni ti tori pe lana lo pe omodun mokadini ogogun omodun mokadini ogun ati ojo kan 90 years and one day. Osi ni agbabolu, orile de Spain, tojori re kere julo, ti yo lanfani lati wa shekagba, idije fe ya agbaye. Orile de Spain, wanpa France, wanpa wanbi ejo aje, wanpa wanbi eni bajo fajabogon, enye lojo tana ni ye, enye tete li France, epe leo, ekwa mumara, tinye kade ti deba ye, enye tete li Spain, losinu dije ye, oye lo ma chese mekwe, ema jan lo kusawe, simply because, oti bojo wopu ye lakpa be ye, oye lo do wanye, eja kira wana, wikpa tuko juma, koju mama akade tuko jula turo modu to dawa nebi kibi laye kaye akade ti lanfani lati segere si lati tun ma tete si ye kone to tawo yo diamond ni won papa bi te nbe loke tete tabili omo aya mi ma wa logo se mo seda sarre maro mara bi aso tabi ko de ma de mori bi be ti goni ya o simply because gbogbo ti won ba tun wi ti won ba tun so lagbore daraya nbi lo ti le
ojulowo re to yato si genje niyan o o da papapa ile ti pe rode ti pe ajejo yoro wo kada tun joju belawo eyan lo ro tuni to ma wa tara bi ko ne tara wo suwo bi o ma ya mi fi yen le da jo ka bara bo jegere wo le da to ko eleyo raya assembly bi ko sekere tori yin o se fo palo jago jago o se fo ba mo wo ya yigi ya ga ya ga yigi oye wo ko gbogbo awon ma ajo mi awon sabe mi ta jo ma meto to ni wa wo ma video te gbogbo ma fi kan si lowo kan la gazi kale era la to do number 1 ti alapa bi agbara ta je gbogbo broadcast limited ba mi mo si no special apostle awo tu yi ori alapa be yen ba mi wa ma battalion eyan kan jojo bi population chana wo ya wara kasi ni momo pula ni dagba yeske eyan pupu lele ni momo ko sora sa wa ma barbecue te ma pizza eyan lawon ma gboro nje ayodeja yola loko mi e west park mr lagasi kale awa toni joshua eyan meweda eyin temi lawa panu pamopo eni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin daraya lede yoba ti apon bele ajo lohun oba loko ri be simply because ile so mi tare yen o kede dojoye lo de yen o wo de papapa chicken bere sini na gege oro si gboro aye fa bele lanfani lati ma tete si loni kongba kongba o de papapa latori gbogbo ile wa nigeria e je lo sinu iko gbe bolu ti academy warrior iko gbe bolu ni ile ti won lanfani lati gbade ẹwọn lanfani lati ma se dada eyan lowo ta waye ko je be kan je lo e kanami wodo won ti lanfani lati kede o won ni won wa eni ti yo je technical adviser wa won ni gbogbo eni to ba ni pe to ba mo pe oni jobojobo lapa to le daja mo ki e ki e won lo le foro sowo si won gege bi e kanami wodo gege bi won se koro sojo pa ye lo jara to kede to mi lowo lolo lo ni rabaji gan o le mi je yin temi lone peranjogi o ya mo gbe body kuro lapa be mo te kese sapa waju o di bore o di nu iko gbe bolu Benden insurance niyan eyan nipinle edo gogogo niyan ni tori pe eni to ti fi gba kan na to ti fi gba kan ri eyan je aso le won a ma so basoge iroyin tin je godi mimo ni pe duna dura tin lo laarin awon mejeje eyan benden insurance ati a ma so basoge eyan lori pe ko pada wa o lati wa ma je aso le won lowo ta waye gege bi oro se lo wa eni omo odun 26 years of age o je wipe

ile lo wa ta wa wa yi won lo jeje ko pada di gege bi kan se lo o je to mi lowo mo je yin temi lo ni faranjogi mo fi yan le mo kawe sapa waju o dinu ipo gbe bolu kora united ero yen kan je ko di mimo won ni balogun wa Abdulaziz Musa won lo jeje ko fi ko yen le gege bi adun olofe every agent niyan leyin odun marun ele to ti se gudugudu meje ati yaya meba se be bagbagbe ba ba wa gbagbe ki ran yin leti e pe ni sa igba bolu bi meji seyin eyan 2024-2025 o nbe lara iko agba bolu kora united se won lanfani lati jogudugudu meje ati yaya mefa gba de be ye ele ta mo si president federation ko eyan labi oluko ni kostunde sani eyan gba na gege bi oro se lo lapa be yen o le mi je yin temi lo ni faranjogi o ya motive yen le mo ka we sapa waju o dinu ipa gba bolu flamingo Fly Eagles oje Fly Eagles ile wa Nigeria gege bi won se ngbaradi won ti DJ wa fun bi under 20 eni to je oluko ni won Abdul Mikaiba o ti je godi mimo o la won gba bolu mi won gbodo se lanfani lati duro re ke won gbaradi dada eyan ton ba fe sase yori tan la kan sepo nenu DJ wa fun bi under 20 championship ele tin bo lona loni ko pe ko pe oni simply because se Eko ele to je pe won jo ma lanfani lati ma ta ko gba lapa be lawon ipa gba bolu orile de bi Cote d'Ivoire Ghana Burkina Faso Benin Republic e mo to gba ti Niger Niger oni awon na ni jobo jobo lapa o won le da jamu ke ke oni sodia bo oni botile je wi pe mo ti e lanfani oni gbagbo ye pe a ma se dada oni amode bo sugbon mo gbodo soro se ti awon agba bolu mi ye pe won gbodo mura dada gege bi Abdul Mikaiba o je koro yen sojo paye lu jara x o le mi ja yin temi lo ni faranjogi o ya mo tun fi yen le mu kawe sapa waju o dodo ra wa gba bolu odo lenje kan to je gba bolu lowo egbe omo ile wa Nigeria mo so nipa Emmanuel Oluwafemi lowo ta wa wa yi won ni iko agba bolu AIK eyan lori le de Sweden won ti po mo yen we pe o ya wa bere si ni se igbaradi pelu iko agba oje ele to je ti iko agba bolu AIK eyan lori le de Sweden o ti le je wi pe lati bi sai gba bolu to koja o lo ti lanfani lati lo darapo mo won amo de bo sugbon lowo ta wa wa yi won ti fi ku fi we pe ko wa darapo mo awon iko ele to je tagba oje eyan ninu iko yen o je je niyan ko bejo de o ya mo tun fi yen le se ki tun boko lo fa ke lanfani lati dati yin mo ko ma bada ba ma e je sare mo le wa lati nu idije Nigeria Women Football League eyan ipele oni league oni pele keje won eyan championship ni yo ni tori pe alareju agba eyan lojo tana Kwara ladies Kwara ladies awon ti jubu yakata se be won ti jawo ese won da ti japo ropo gege bi kan je lo awon iko berin ile to je wi pe won ma lanfani lati lo gba ipele ko mese yo eyan promotion playoff gagagan lara won lati ritare dream star ladies awon ni won jawo olubori ni sori e group e pelican star awon ni won jawo olubori o eyan ni pe epe bi ile ta mo si group bi ranger MLFC awon ni won yo gomboro eyan ni pe FC eyan group C ni ya o e mo striker queen awon na ni won se dada gonja begbe ti won gbagbe plate eyan sibore sapato eyan ninu ipe D eyan group D se ba won iko mererin o je won yo gomboro e awon ni won lo ma gba ipele ko mese yo ta mo si promotion playoff iko meji ele to ba wa se dada ninu awon mererin oni yo lanfani lati ni igbega lo sinu idije league agbokuta ele to je tawo obirin lori lede Nigeria NWFL o je jade yan ko bejo de o de papapa o to di pe mo fe fere bere sini lo si lokere e je mele wa lati nu iko gbo bolu super falcons ile wa keni won wi keni won so lapa be yen won ti je ko di mimo wi pe iko gbo bolu super eagles ile wa
Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa Super Falcons oje wọ́n máa láǹfààní o èèyàn láti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ́rẹ̀ tó bá dọjọ́ àbámẹ́ta tí ń bọ̀ yìí èèyàn lórílẹ̀‐èdè Morocco nílùú Casablanca tàkójú gbà wọ́n látò

ife ye ele to je tawo obirin eyan ni ile adulawo ele ti o waye ni kopẹ lori le de moroko o ye je ku gbe yin de be tan yanyan o ye pe ngba ti won ti sibudo igbaradi ile awon agbabolu super falcon awon agbabolu to tobi mewa o lori ti ba won se ti won ti de ipe ni ti won ti de si camp yen gagagan gege bi iroyin se ja ko di mimo ati ri ene to je balogun won rashidat ajibade oda shamaka una doze ti wa nbe fatima oloko ti de be oluwa to si di meyin glory ogbona christy uchebe shukuru ato ladipo rafiat imura ti ma jennifer echigini asisa to suala ona ti nbembe koda yeroyin ja ko di mimo titi doju re ale ana we pe awon to tobi mewa o le ni won ti bale pepepe eyan ti budo gbaradi won yen o je je niyan ko bejo de o o da papapa rawa gba bolu omo bibi le wa nigeria sibu oke o wa ewo o ti gba o oye po ido o le wa darapo mo iko agba bolu fulan eyan lori le de gesi o je je niyan ba kan na erin oye kuro won pe o wa ti ko agba bolu wore genders good gi eyan lori le de toki won ti ti a o bebo adon tin be laarin ara won leyin ti won ti owo be obo adon tin be laarin ara won yen agba bolu eni omo odun mokandinlogbon na 29 years of age won lo cheje ko tawo gba owo to to ilu na under the 40,000 euros in the yo gege bi kan se lo o le mi jeyin temi beta o da papapa lo do awon agba bolu volleyball tori le de wa nigeria won ti je ko di mimo we pe o mese yo eyen won yi dije ele to je ti ile adulawo africa ko african nation ko qualification won ni ko volleyball to je tori le de nigeria won lanfani lati koju oju gba won lati orile de nije eyan to ba dojo osegun gege bi kan se lo lemi lanfani lati jaye timi beta o da papapa to jeje aye ni lenu iko agba bolu doma united o ti boro lede o eyan sawon ejo awon agba bolu e leti o ni gbogbo eyin te ba ti se dada eyin gagaga la ma ni pe ko duro ta si ma se gire ta ma lo dada o lenu idije epf ele ti nbo lona o je lo lapa be yen o le mi jeyin temi lo ni feran jogi o ya mo ti lo sile okere eyin ti gunners je nbe lapa be yen sha eyin ti chelsea o ya dede eyin ti manchester united manchester ko ba ko balala eyin to lo mi aro eyin ti galactico eyin oran yin ti barca je nbe lapa be yen sha mi gbo ku gbogbo yen edamu o de papapa e je nkoko bi ko bishop kini yen yen bole lapa bi la todo fo are balogun do ja tamata si ori le de gesi ori le de america oje e mo pe oro o di woro si woro eyan lori record to gba lojo ni omo yen ti wa soro salaye o ti na gege oro o ni ki ma paro ki ma seke o lohun ma tele tele we pe ipinu ajo fifa yen we pe ki won mo sera ro eyan lori ifofide ifese wonse ele to ye ko won ma gba o legbo o ni mo ti mo ko ma fa wuye wuye oro o ni koda o gba ta wa n pada gba bolu o lo farahan eyan lara awon agba bolu ara awon akegbe won oje o ni tori pe o gboro yen won ti bo o ti lo fa gangboraye to si ti fa wo ye wo ye oro gege bi folare balogun atamata si fori le de america na eni omo odun 25 o se soro salaye o le mi jeyin temi lori feran jogi o do dinu idije fe ye agbaye e je n bale kankanka lai gatan eyan sinu iko agba bolu orile de gesi ele ti won mura le la ti koju iko agba bolu orile de argentina iyen lale ni to ba dide de agogo mejo eroyin ti je ko di mimo won ni ile pe oju kede pe eyan lodo awon agba bolu yen ni koko ejeje amo de bo sugbon joda edersin te ma jare ku hansa awon mejeje yen o ni won si ni bi training lojo ta na o simply because joda edersin o ni farapanti e eyan gba ti won koju iko agba bolu mexico ni pe lo ni ko 16 eyan rando 16 e wa fe gbo ninu fese won se yen bakan na o ni tare
jare kwanza to na ti gba kire to ti gba re kaadi to si ja wi pe o fe si suspension lowo ta wa yi bo je ja niyan ko be gode o ya dede yin ti chesi ba mi aburochi dade labuja gaba gbogbo chesi la je gunle le lorin ni igboku yin edamu e yojo e furu e rupa na seyi lomo oga lani takogun nilu lesa ori elapa be yen abule sowo lesa agbara ta se gbogbo chesi ni ipele osun niyan aja story waya ni gbogbo otisin baba chesi ni gbogbo giri alimite masada oya pastor gbadebo akeju Tema la gba sanja de bayo lati nu ijo alafe oluwa baptist zabi alonso to ja oluko ni yin o ti ja ko di mimo o ni ka ma paro ka ma seke lowo to n wa yin o lohun setan eyan lati bid team o eyan secretary sabara ko pa master boy o ni tori po n setan lati mu best jade latara ko pa ma o lo mo yen o ma gbonje fe gbo ma gbawo re bo o ya ma wo mi loju loju mo ti ri e lapa be coach bashi abolarin mo ti ri e lapa be yen o ti gbori wole sapa bi okay awon ti chelsea na ku ni oluko ni ga kan bfc o da mo nbo lodo ti yin e je kin sare ma lanfani

wa tele fun ti gbo ti ju ami titi ti atupale de e kombo ki e doki iroyin nibi ta ti mo fun gba yen gan awon iroyin le wa kalika ko kaakiri agbaye gege bo ti nguna yeruku lala lati nu awon iwe iroyin le wa bi e ko ajimu loro ni kan ni gbo safefe diamond 88.7 fm ilorin atupale ketepe iroyin to duro tandi gidigba ago mejo owuro ni gbogbo ojo aje monday si ojo eti friday ni atupale o mo de city gboyin bo wa di ojo saturday te mo ojo isimi sunday ago mejo owuro ni atupale o mo gbera so nibi tawon ojogbon to mo ti fun tedo ohun to nlo lawujo wa won ti mo ba wa foju sunukun wo awon kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin atupale obobala buke kokoko la bukuta bebe ye ba gori orule oju atole oju atoko atupale obalo la de ori ejigbara eleke ni tawon ijoye.

0: to abala lami to ibe na la de duro comrade Hussein Abdulaziz omo to so e ba wa ki gbogbara li pe won ku dede asiko isa
1: pastor atomida akin
0: eseun sa
1: afetin ki diamond fm
0: adupe
1: de se na ni baje
0: ami olodun
1: gbogbara li pe aku ila kaka lori kilu yo le da olodun si jo da e be se so won ni mo kwa ma lapere so bo ti siri nanu oju sunu kun na loro na
0: asi
1: jo fin wo ni ita john le nbe na ni pe ko lo ma ba fu re laya bare ju bayi lo
0: ami olodun
1: o se anu wa
0: ami tuntun e se gan o mi
2: aje ka mu ninu iroyin ti o ti njo rin o ti to ojo meta baye eleyi ti opolopo ti won si ti nbe kelu lori idasile ile ise ayedewe ile ise ijoba apapo kan eleyi ti won ti n pariwo re ti awon eyan si ti n fo ohun to fi mo sowo re ipe eleyi o ka mama awon je ko di mimo ipe ni baye won ti pese pe ki won lo lowo gan keke bi se pe agbejoro re lo n soju fun iyen adeniye adeyemi alejo weje ka wo bayi nje pelu gbogbo atotona to tin lo lori oro ogbeni adeni adeyemi yi awon bi ti mo fe ke ya si bo te pe le menu ba die lara awon to ti sele na ohun ni pe ije bawo ni awon aradu tori ni baye ta ba so ni pada sile ayedewe ile ise a ri bi pe opolopo aradu la ma ni nkan se pelu ile ise ijoba bawo la se fe da ayedewe ile ise ijoba mo si ojulowo ati wi pe bawo ni awon ileede Nigeria se le tubo ma ni igbagbo lori awon ti won ba jade wi pe awon soju fun ijoba lori ile de Nigeria
1: e seun ko le lati da tin jaye de rumo si toto tori won pe kan kan ni QR code pa da gura product ba ni e ki ma sa ba wa lara re to ba le mo lodo ni to nsi eyan to ri si ba si le scan e yo je ke ma pe bo se ri ni how much more the public own te pe owo se pe ko se to lagba to joba to ba ti jan kan jamo oju kan la da ni lo ba wa pe Nigeria le ni nkan la da ni lagbara nle ju ti ilu lo ki lo fa nkan meji ni akoko nbe ni wi pe awon ti won manage afia ilu yen awon luboya bi ka ni nkan yen o ye won lati le se abi ki won mo kan ma se nti o to wu won because won ni ti asise ba bere si sora tin se gbogbo gba o ti ku la sise o ti di iwa abi o ti je be yen now to ba fi wa bole wa ta wa di yan ba ra ogun lasan ni chemist ti won so fun yin ko e ma lo counterfeit you abi ki n je fake se bi counterfeit na
0: ayederu
1: to ba se ma lo o si fun wa ni ta fi da mo o ye ki jobo lagbara because gbogbo nkan lọdan ni oni be ba be nle lọdan ni tin nisin se gbe san wo security ni e san wo gbe san wa wo ninu du gbogbo so si nbe lowo ijoba ije ma tan pe ijoba ni kese nikan ni ijoba gbogbo lu ni je ijoba so tan ba si ta ti je ko wa be ninu oro iyan ma nfo to mule baba to ni original ni nkan but ohun o lo se e ko ti fi yan wa wi pe be ba lo ati ohun risk ni te ba de awon ile itura ba awon aye mi to je public won ni park at your own at owner risk abi be ko ni ogun ti joko yo pa won lowo nbenu but ka ni bi to je pe e jajo se pojo wa laarin yin e ti mo ki te ba kusaka taru aye be o ti di dandan so awon ti won lo nti won se to ke mi la won na wa nwa e bo yan se yan kan ta rise ni se o se rise o lo be to o wa tun lo ra se lo be mi nbo mi ke se pe pe ani se re white rice ni sin e wa ro ajo love a n gbe to won ta jo love ni abi be ko ni but white rice to n ta na lo tun bo so dike lati lo ra àwọn tó bá jẹ oúnjẹ rẹ ń at their own peril ni o ṣó ti yé so ìjọ ọwọ ọrọ tí ìbíjọba ṣe máa ń mú ọrọ la àti ní dá fake ilé iṣẹ mọ ṣe gẹgẹ bíi tóbi tómi dánwò lọ yẹn sincerely mo appreciate ibẹ gan ni wípé ó ti di káṣẹ ní àṣírí yóò wá tú jáde nísìn sáwọn yóò ní mọ patronize ilé iṣẹ yẹn owó tó bá sì sí níbẹ̀ ń as time goes on it will later be null and void because it is not known to you know, the authority so ni pé ìjọba lágbára lati je ki nkan o to yara lu by kan ma se sensitization gbogbo gba ah it dance ile ojojumo awon ti pada awon kan ma sa dua fun ga ile se radio yin o ni baje kini kan tori won tun gbo tuntun mi so ijoba oworo fi wa iwa je ki ti wa won oporo je ki ti wa odi bo to ba se se gan on lojojumo bi ta ti bara wa itora in fe mi ta to laju won ma ni won ni we are still developing so you understand le aleyin bi ogota odun le igbo la to wa develop so ni pe ati wa gba pe developing ni wa abi eko ni kini yan ma fin develop nkan won ni so atenumoran nko ke jona ta ti atenumoran ko apara ni gba te ko developing ni wa hun e mo wa ni gbonmo gbonmo bayi la mo ro fa diti te ba ti wa nka te ba ti jira ro e fi si screen e je ki no lo wa ti na ba ti wa gugu ka ni screen ni le wa bi lori phone na e gbe so ile se bayi yo ti joba ni anything aside this ti joba gbe kale fun wa yo ti joba ko e nko wa leko na nu ayo ti ti o ba si ni bi no ba tan la so eje tele kan na amon bi ta ba de se pe ko ju mo ti wa omo gota run ti o le rin ayun oni bakan na bi temi ma fe wo lo nbi oro e mo de se ti guide wa e ri pe ni last week asoro bi bayi na ni lori oro fake agency atare ni yi na ni in my entire life emi o ti foju mi kan tan pe ni omo yele sowo re ri bayi koda ni kankan se papo ri mo je wi pe mo digbo fun ni 2019 against pe ife ki baba buhari pe ba ta se first time emi understand ise ni ta mo so ni pe ko je pe family re le yan won ni won ni yin mo yin mo mo tare ni now te ba se won ko ni mi ni won ni yin ni se yin ni gi leyin ogba ko mo mi so e I wa mi so ogba ta ni leyin wa n je ke yin o mo kan wa a n je nti o je ka je leso abi mo ka la fi fe nu se te ba ni ara re mi ni yi ti mo to si da mi bo ko competent ko le se kini e do understand ke mo le fun ata ko se to ba ko do ba to ba ti se tan dada re ba di a jo janfare na ni ke ni afani ara le mi ti o se ti o ba je ti ba da mo wa ji arojo waju le mi fo pe baba so wo re o eh won pe ya kan ni obi ozeku ezeli ni that same era la Jonathan ya eni ma n pa we bring back our girl but dey pa se mo pe Nigeria na awon political drama ma n po e to ga mo pe won o le teta won lo na fe se gan yo na fe se gomina se pe mo wa wo pe mo we mi so so kan lana mo ni mo nda awon effort kan be don't even try to make them because if tata want to pay bi apo n lo itesi waju ni le iwo na o mo ko won ni bi lo o si n disturb anti o awon bi ti o ti o ni bi ti won lo ti won ki e wa ki n kiri mi wa ti gari mo gbe gba kini kan afi ti lu ba fowo si pe ilu lo so pe se bayi seriousness it is very important obi se ko se le dide you want to bring back our girl I have so much you know encourage the call of that woman nigba na pe obirin obirin ko jujoba pe e ba ko amati work wa wa o you like me choose interest pe in fact pe yan dibo fun ya yi but e ba gbagbe at the time yan lohun o contest for presidency mo let me say choose omo so we go pe baba tinu baba buhari then inta believe ni pe owo epo tan ba yo ngba na lohun won fi toju ilu e pe bata ja si aye ti Jonathan pe kan ma yo a ja si baba buhari tori pe won ta fun pe won ni integrity but emi ti wo pe leyin odun ni won yo subsidy yi baba yo fowo kan tan pe ni minimum wage njo to to fowo kan omo araalu emi fi sapo fi sapo pe ah emi o ni dibo fun omo e wa ga ba won so popular o si ayan fe n be na baba buhari bi pe te pa ri joba re e wa ri pe mi o regret action ti mo take kan yemo take ni pe edigbo fun for second time mata wan lo ijase mi won wa si abi o si se baba ko pa so pe ka sorry ni o abi ba ko na wa ni pe sorry but sorry yen so mu iya ti baba buhari n to da o le mo mo fe fi iya je wa but action won to lead si iya fun wa ije n tan dale o ije iya won ko nbe do ni ko ku nbe won de se sorry ikan ni bo wan touch lo me ni pe kese ki mo pa so wo le abi mo mo won ni anywhere lati gba on this game ke tin challenge yet mi ke tun tin wa di pe who is this person because aba wa won na e won de gbe oselu le iwo na lalage egbe iwo na ni presidential candidate you can go good at a candidate je ka won oro o clear si wa but in ta wa some bi bayi ni last week ta ba gba bi do bi bayi ati won rira aba mara ni oro wa fi jora wa ti ka si pe o to o le yi pada ba kan lo mo ki last week ni wi pe te ba pada arrest yen yi te pe awon kan wa audit re abi o ti kan wa se investigation yi awon meji ni oro yi kan ke se nikan ni ke di pelu omo meji nja ene fe wadi ikan wa kunle enu ro gboku dadani emu keji wo yare en fun lo nje te ba ka te ni pe to je tin je orun ile won na ni o je bi se te ba pada dajo approach yin si n te ti se yin o ni je ki dajo won mu le tori won ni ta se ba gbe ti ba se legbo ni so re na wa so lo ni yi wi pe e je ki baba pa jabi na so kini ka won step aside yo fun wadi won ni integrity omo lo le ni gbagbo ni o mi dan n te be le kan pe bo da se mo da fake mo ara ru wa yen ni yen a emejeji ka won jo mo jeun ka jo mo jeun ka mo wadi lo se pe ikun oju kanu ni yo lofa but ka se won jo kunle na nkan jo lo kunle but ka kunle e kan jeun a le mo tonu oro yen so what ba ko jade emi kin oro ti baba yen so leyin in mo oju oselu however but in that was on last week ni be la won mi na wan ro be la be gi ti won joko se won lanfani ati wabi to na to gboju wa lo pon gboro e gbo mi awakan lanfani ni la fi wa si bayi awon mi na roru nkan yen e wa ko mo Nigeria a jump pass if common problem bo bi ta ti wa ni soro ni wi pe ibi ta ti wa n gba de ibi ta ti jo ni soro ohun ona ta jo wa n gba yan ton wa n jara wa yan nibe la fi so fun wa pe ti olo ba le ba wa si ta ti so kan gbe kale ta gbora wa ye a si jo mo ji iru kan na iru ya kan na ni jo nje wa fa baba a si to ma wa mo ni a si to ma ji yan lori re e gbe mi ni pe iji o si ni yan jija nko I ma bo re je ni e gbọ mi ye ki n gbọ ye ka jọ fi kun lukun ka fi mọ sọkan I think on abayo niyan so o ti ba so wo re so inu mi dun ni pe ni Nigeria le ni everybody ori gari wa so wo re aso jọgbọn aten to laju juru awa yi lo but n ta wa so nje ejo la wa so la na yi so fi han pe inu awon ti won ri nuro lọlọrun la wa na wa so abero fun wa pe ironu na ni that is lakai ohun lagbara ta need lati le robo ni kini esin ri se ba mo to ba mu aburo mi abi ta ko ta mo mo ni gangan se mo le duro mo le ro bi awon mi ita won ko wa se o le si o mi mo ko le si o ije mo le kun omo ota mi to kini njota ta ba lota kin a fe tori mi se awon to ni mi sultanism bo wa gbe se bi contract de mo ri pa awon to ni emi o le si ki wa to kan ba in ba awon to bi mi ja ki ma ge ma ni ni digbo fun bi ijiya kin la se on ba pada de a jo je ni so ni pe ona le fi le da o to mo si ro ni ki joba ke go duro sinsin ki won si foju o tohun lele e mo pe ba ti mu driver wa nu driver to ba ti le mu reluwe tin lo lori line to ba ti le derail gbo tin benu reluwe won danu ni ta wa ni reluwe dire ko wa ni won fe pada ko sese so olohun ni da wa lawo
2: oda e je ka lo se be polowo oja e ba ba pada de a ma tesi waju
0: lori
2: awon koko ta ti mo gbe yewu lo aro to ni
0: ambo ani pede

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa e ma gbagbe wi pe abalalami to lori atipale royin be na la si wa alejo wa laaro to ni awon na ni comrade Hussein Abdulaziz omo tosho awon na won tin ba wa foju sunu ko wo awon koko leyi ta na nbe si waju e ja lo sori koko keji omidan eh ilegbimo asofin agba orilede wa Nigeria yen senate won ko pako si ipe eyi ti gomina ipinle Oyo iyan ni mero se yi Makinde leyi to pe nibi to ti ke gbajare se ti gbo ajo isokan agbaye nipe ki won jo jare o ki won tan na wadi eh ki won ran awon lowo ki won ba won tan na wadi ohun ti o sokun fa isele ijinigbe bi won ti ja won ma keko kan gbe atawon oluko won nijoba ibile orire bo te je pe adupe lodo Olorun wi pe Olorun ti dola won sugba gomina ke si ajo isoka agbaye pe ejo e ba wa tan na wadi oro yi e ko ro ikan mo kan lo be sugba ile igbe ba sofia agba orilede yi awon ko ipako si won tako oju
1: e ba si wo e wi pe awon mo ile Nigeria nibi ti Soyi Makinde ti kede oro yi comment section so bi pe o tumo si pe gomina Soyi Makinde mo tani kan o mo fun odindi gomina lati ma kesi ajo isokan ajo agbaye lati ba wa se wadi oro yi e ba de ti wa wo de pe lateyin wa ni awon orilede Nigeria tin pa pe eto abo ile Nigeria ni lo foreign intervention e pe to kolopo n kesi Donald Trump ati be be lo unje le pe bi ta ba de bayi lorilede Nigeria unje le pe o to ki a pe fun iranlowo ile okere abi ele pe orilede Nigeria ba ba setan ta se fokan si a le jai jai fun ra wa
2: on pe kene kan ni cripple giant
0: itumo
2: nkan to se gbangba ta ro pe ka ri gbogbo nkan nbe to wa ro ti o le dide e ri pe iru en to tobi un ta ro pe o ye ko le ran yan lowo ese ti wa ro o ti wa place ta ba na ru eni un lowo ko se wo nbe ko sa buru mo so kene kan le kan pe Nigeria above 60 atun wa ba se wa yi won sin pe wa ni developing country do asiko to Olorun na ni you know God's time is the best I can go to trust the process ni mo ko njo kan jo kan a debitan lo to ra nle leyi na ke dun me mi gbogbo gba ke mo na kalebu si gbianju eni kankan bi koko en ti won ni ole to be lo ko le ngbara ko Olorun jo on ri le ko iwo to ni le ni ko mo sun to ba Olorun o gbadu eni kan o yo gbadu eni kan ma ja tan ra wa adura ti bo sin gba pe ma je kin si ma je se kene kan o ti o ba gba si be won le mo gba si bo mi but o mu pe ejo bo mi ba se de rayin ni you always have to keep the eyes on the ball iyun ni ko je ta wa araadu e ri pe te ba ka oran si waju si inu ti wa won ilegbin ma so fin so gege bi to mi da kin to kun be pe cripple giant o ni lo ka fa ka ran lowo bi ta ba pe foreign intervention but awon mo en to tobi yi inu won ni dun pe ah baba wa kan wa wo fe jo good for nothing pe awon afrika se so mo ran yan lo kan mo agba te ba pe eyan loni pe ko ba yin ran ba yin lowo le pe loni lola se won yan ba wa wala ti o ba ri ko roko aloku yo dori ama to ba dugbo ni ama kekeke ma ti mo ba ri won wo ni pe daddy tun denu se understand yo pada so awon ti won ba yin gbe cripple giant yen na njo kan but mo ni at this age of Nigeria ka si ma wa ni developing awon tin pe wa be ko dun won o tori ba se ni developing ni wa ma ka ti ba developed se pe develop wa developed wa to develop we se di o se se o ti ripe but developed o ti da koja you know is a past tense of you know being developed I want pe awata wa po te ba gegege la ni eto ya wa pe ran developing bojo ba oni oni arage mo kusoju aro ola kusoju aro bojo ba ti aro o ye ko ti arage ma awa gangan ta hedi wa bu nko ta n satele awon ta n so yi kakakiri ta won eniyan kere awa ni kolon ja le ri nuro kolon ran wa ro ko ra ko sale kun anu fun wa now oro ti awon yen so won mu koko kin jade be ti mo dimu emi na n tenu mo ro pe baba to lo lo se fake kini kan yi bo emi o ko kan mi aten to ka ten ti o kan laarin ara won ron tun da amoko wa ni mo baje lagbaye emi o ti ro pe fi Nigeria yi le awon ba ni kan ni ka wa kija ni sin bi bo mi na ba ni comrade awon eleto wa kan bi pastor ba si jo nbe won yi kan fi wa se handbag kan mu wa dani abade ka lo so se south africa se ni lo ni in lo mi fe ro pa tegun bo se da awon to da ri maka lasiko yi e so fun wa ki le ri lohun ka je e ma we yin lo yin travel lo lebo maka te lo ki le yin ri nbe se won Nigeria le yin na eyin na kwa tin be tin be tan fara ni wa yin se be ki bi luri ki luri ni luri yi ni se understand ka mo wa na o wa so kini kan wi pe eru nba won o si to ko yen be ru to because won lo mo ja je won ota ore ni o dana foreign intervention won lo lebo o le lohun bo tun lekun le re si o si fura won yo se ibo le bo lo ri laye teyin gbo pe be fara ro e ka yin na mo teyin na mo fun ra yin le hun but bo ni onigba ni pe gbara ko fa to ba pe ka to ba fi kodo ti na eyin soro npa so frenting loni iso kan orilede Nigeria iso kan yen iso kan yen o se koko nu se mi aye wa ba je ntan yo awon ni ko le gan wa ni so kan ko lomi la tara ti e abi be ko ni won so fun wa ni ni je dey lo report to case genocide against Jonathan ni UN omida ah se case pe se so fun ti o si ni gba yen ni you don't get it because because what goes around comes around lala to roke ile ni nbo e ta wa so last week ni ti jina o ti jade yin nisi abi be ko ni n ti wa na wi elomi ode ya ni se ma igba ti gbe awon yan wa bi to pe n to so to ma lohun sorry po hun so be ko sinu apere yan daada ko so ra ko yi pada lale o ta gbo bi tinu ba nbi o ma soro tinu e ba ndu ma soro won ni ayara gboro ka lo wa fesi ibo ke jade oni e ma digbo oro wa do wa lo so be mo o si yan daada o ama ja tanawa so o tagbe awon tan jo nlo yata wa ara ile atata awon abi atijoba nkan se gbogbo wa o de ri pa ka wo bale so office ni won so yen ke de lo mo kini ka dimu senate ti n benta ro ni yi won so ni o ke se pe boya allergic ko funra ni won won gbogbo ti tinu ba ti gbe wa in la won mo buwo lu won si so pe gbogbo ti ba si mo taku are bola ma tinu ba won mo taku to ah wa ri gba na lo ti won fi lo fejo sun lo kere won so best of friend ti si ngba yen so sovereignty have been dole oro leni however oro security ipinle oyo awon ti won lo ti won de emi ki won ku ori rada mo de ki awon bi won bi o ba se wu mi kin government kin ki won pe won gba won kale a mo wa wo ko awon awon state mi ti won gara tin sele be ka ke ori Nigeria kini approach tin wa nbe ba ko ba so won ni asare yoruba ko jo ti le ile arewa because of our one Nigeria and practice are kan la ni alare Hausa alare Igbo alare Yoruba so what is good for good is also good for the gander so to the government Nigeria ba ni wa lo ile Nigeria wa agbodo labo to peye so awon oro yen o sun mo pe afin yin peran Olorun ni se dajo laarin awon mejeji but to afi amu government ba fi n kebi se n keyi awara ilu la ni di ati soro toro won fi need to mo because awon ko gbe wa gbe agbo oselu ni emi fojo oselu oro yen o to ba ri pe abati de se ni ilu wa mo e je ka pe won ka wa wo ama e ma pe fe pe won wa fun wa yi emi assure Nigerians pe Allah to ri won pe ti won le se ni bi I really don't even manage ni fi aje wa o there's no amount of resources e ba le ni pastor to ba mo se mo apply won it can never be enough ko le to lai lai so ni pe awon lori wa e gbianju e mo bo tan be nle yi o to gugu wa pin to ijoba gidi lo wa le fun wa ni tan bere fun bo tan tele mo tan so ijoba gidi ni emi o re nikan kan wo emi o mo won emi o ni I understand but awa ra le la lagbara ti choose ijoba gidi yen ibura na duro si olorun o fi ese wa lojo toto
1: eyan fun fighter ja sare lo polowo oja
0: e ja sare lo taja
1: awon ale yo bere ti ni pe wole
0: beni ambo e ku kan
3: good for your body say you yeah
4: wake up feel strong feel free with Ferrobean iron for you and me Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC available in pharmacies nationwide Ferrobean the ideal blood builder
5: With Jesus' joy in our hearts, Canaan Ministries, aka Champions Church, invites you all to our 36th anniversary celebrations and ministrations. It promises to be an amazing time in God's presence. From Thursday the 16th to Sunday 19th of July 2026, the program kicks off on Thursday with a praise service led by the Canaan Voices and our guest music minister, Bola Discovery. And from Friday through Sunday, God will be ministering to us through our guest speaker, Reverend Samson Adetomobi. Venue is number 2 Champion Street, behind Mount Olive's Farm, Ilorin. Service starts by 5 p.m. daily, except the grand finale on Sunday, 8 a.m. Hosts,

0: yẹ kaaro o
1: e se omo
0: mo ki iya mi na e ni da mo ki omo iya mi to wa be na irorun o ba aye ye ni mo ni ra o
1: ami olohun
0: se ile rito yo le mi fe so le olu amoye le to wa be o si ni la ka ida
1: e ti daruko yin mo
2: amen
0: so omo mi supa lata lore ni
1: e se omo
0: ya o se oko mi e ni da mo se ri ta ba foju wo ta ba wo lo wo bo ta ba to ojuju a kan kokun be so ti ye yin ta ba si la fa gbu ti du ba fa gbu ti du ba fa gbo nko eh seri ko koja koko dupe lowo olo ka dupe lowo eyan na olo ni ka gbo ka yin ni ka to yin gan to njo olo ba to nda wa seri wahala to ba sule mo jaje ni ko ro governor se olo to le mo ti jele o de le mo gboro tan ti so si o ko ko gbe mi atan le leri general to ba lohun wadi awon yo pada mo pada tun guna ni si pe gba to to amo so ni to ni kan wa wadi won se so nu gba tan to wa ri tan ni to wa ni kan wadi owo ti ba se labe ko o se lu ti fe wo ojo to si be wo ikeke nkan to da omo ya mi to anbe omo gbogbo si tele leyin olo apo don ko gbagbe kan ma wa di nkan kan kan dupe fada mu gba to amo lomo ti dere laya atala fi opo le ka da ni damu o nigeria kwara da mo joko ti le mo le
1: ami olohun e seun ya shukura dupe
3: won ni e ka ro akiyin e ku se o gomina makinde ko more kilode ti ko pe fun aje sokun agbaye nigba ti won ji awon mo igbe loju tawon oro selu ni awon ri si gbogbo ajinigbe yi na o ni owo kan awon foreign yi ninu Sadiq lati oke osi
1: ara e jeun fun iwoye tin to omi dan bo ni se a ma lo le ara e ja ma lo fun taro to ni opo pataki lowo balawura bi to tun ba wa seto taro to ni be la ndupe o pataki lowo lami to wa iye comrade Hussein Abdulaziz omo to so a mo ri yin ba o lagbaro lohun to e ma wa gbagbe o eyan ara le wipe iwoye lami to wa te mo te eyin te lanfani lati pere da si eto laaro to ni o yato gedengbe si iwoye ikanni diamond 8.7 fm te mo iwoye ti awa tokun na mejeje e ma gbagbe pe bo wa di ago mewa laaro ni lanfani lati pade omi da tin da gbenigbene lori odan lori eto ta pe ni e ba wa da si nko ni se wa awa la mo gbe on to da se iko wa ni pa laanu wa o
3: ati awa ti mo yo sha ni to ma dagbere atejeje so pe comrade God bless you sir woni omo yele show is no longer the national chairman no
2: of course
3: he is our only alternative opposition presidential candidate
2: he just stepped down in 2020 that's 2018 I've been the chairman
3: so kon le mo pe
1: ta lo fi atejise on so wo
3: afobaje from ore agbon
1: order
2: of course
1: ọ̀rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀fẹ́
3: ìwòye tí ọbí dáhùn aláyẹ̀ká àjà ni àjíbádé lórúkọ
1: tí ìsinmi ọ̀lànrìwájú òye wọlé o.
3: lámẹ̀tọ́.
1: lákìnní.
4: sonokun wo kájọ fòye pé ẹyin ọjọ kọ
5: ẹ o bóyá ẹ bá wà lásì. àti òye tó yẹ kóró.
6: Listening to Brilliant Diamond 88.7 FM.

0: ti ko lalafia e wa iru won ma woda nu ni ologbon ti o moju ta lafia babo mu go ni o eniyan to lalafia eni gbele aye rorun tin dirun tin digba o eja toju ara wa ko lorun ma gba lafia gbogbo wa lo
1: eje ka ma se bayi ma kin kaabo sori eto e ba wa dase agbon ti e ka eto ilera ohun ti a ma se be menuba laaro ye ohun na ni ayajo opolo lagbaye World Brain Day eleyi ti a ma nse ni gbogbo July 22nd itotumo si bi pe on the 22nd of this month ojo kejile ni ogun osu keje ni a ma nse ayajo opolo ni gbogbo odun ay gaga bi won ti se filele ojo pataki yi o ma ran wa leti wi pe opolo wa je okan gbogi lara awon eya ara to se pataki julo ninu ara eniyan ohun lo nse akoso bi a se ronu o ma nse akoso bi a se nsoro bi a se rin bi a se ma ranti nkan bi a se nkeko ati imolara wa ajo World Federation of Neurology se mo gba sa ngbo baya adeju bi o ma so tori gbogbo awon medical terminology yen e mo pe iwon ba ni World Federation of Neurology awon ni won se idasile ayajo yi lati mu ki awa eniyan ka mo pataki opolo ka de mo bi atin de na awon aisan opolo ati lati gba awon eniyan ni iyanju lati ma lo si ile iwosan ni kiakia ti won ba ri ami tabi apere ailera kankan lagu ara won koko ti ayajo ti odun yi ohun ni brain health access for all eleyi ti itumo re je pe gbogbo eniyan lai wo ti eya esin owo tabi ailowo lowo ni won ni eto tabi anfani lati ri itoju to da agba fun opolo won nigba ti won ba nilo re e kaabo sori eto e ba wa dase agbon ti e ka eto ilera omidan olayinka ajani ajibade loruko temi.

0: mo ti ṣe sọ pe loni a ma ko bi a ṣe nṣe itọju opolo wa dada ati idi ti ilera opolo wa fi ye ki o je ohun ti o ṣe pataki si gbogbo wa Unje awon kan wo la ma lanfani ati menuba lori eto laro ye nigba ti opo le niyan ti o ba nṣiṣẹ bi o ti ye ko ṣiṣẹ awon ohun ti a ma ri apere imolara to ba ti wa di pe opolo yen ti o ti ni awon kudie kudie kile awon imolara ti a ma ri ṣugbọn ohun ti mo fe ke mo ni pe ise ti opolo yi nṣe o po pupo o po jante e mo pin gba mi na tomode ba nṣe nkan kan a o lopolo ah bi ka mo pe ah e wo eh omo yi o mo we lewe opolo e o gbe nkan to po agbe mi wa ni bo se nse yen e bogbun ori e se mo niyan popolo e se mo niyan gbogbo ise si wa o ni se pelu opolo wa o ma ran wa lowo ati soro lati rin lati ranti ah lati pinu ati imolara the sense of feelings ati bebe lo mo ni alejo lori eto loni ta ma jo beke lu awon koko won yi e ba mi ki awon ara ile ma
1: e ka ro ara ile gbogbo oruko mi ni Nosoluwa Toyin e ka bo sori eto yi
0: e se adupe Nosoluwa Toyin ni alejo wa lori eto ni aro ye ti a jo ma beke lu awon ti agbeyewo ke to wa ki n se igbaradi fun okan yin ohun ni wipe ta ba wo ayika ti a wa yi a ri pe all the time our brains work opolo wa ma n sise bi ago ni e wa ma wo pelu mi wa o n kanra elomi ma n tete binu elomi n wo su gbogbo e naa ori opolo wa ni don't you think we need to care for our brain se o fi pe ye ka care fun brain wa elomi wa gbogbo ohun to wa lopolo e bi iya se ma je baba iyawo omo ise se wo nikan ni o je ma para re awon kun won yi ni not wo ma ba wa menuba how do we care for our brain e je ka se bayi anbo

0: 98.7 FM Ilorin Iroyin Ekunrere.
1: Ṣaaju ẹgbọ awọn kokọ to wa ninu iroyin na ijọba apapọ ile yi ni afojusun awọn ilegbe toto milionu lọna ogoji fun ilanwo television ikan television lọfẹ lorilede yi. Ajo INEC fide mule wipe igun ti David Makin dadi enu egbe oselu ADC lo dama fide mule kigun ahun ti kolede awon moye re fun eto dibo odun to nbo. Isi toke amisa Afrika won ti pada de si ilu Eko. Awon agbebon ko adari ile eko grama kan ni Gbekun. Awon akeko merin nibi idawo neko ti won ko ni ipinle Kogi. Ni ile okere awon ilede ni agbe gofu bu enu atelu ikolu ton aye bile ko se fide amule ipe won se ikolu si ile re. Iko Super Falcons yo wa ko pelu ile Ghana mi jere sore sagidije wafcon ti ile Morocco yo gba lejo re. Eka san akiwa pe aku owo lenu se iroyin ekun rere lati kanda amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi royin yen ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net on YouTube wa ni Diamond 887 FM e ko ni number leyin simi ranpa yi lekan si akin pe eku ikale.
2: Wa e wa se amo ko ti wo e baje amo ko ti ji wo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esi kan na la tu jo nse e wo
3: je ka bo la shiri je ka gboju nbe
2: ashiri e ko gboro tun loju ewe
3: edu eje arunu jinle o se mo pe ere wa baje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi yawo ti o boju
4: amon 88.7 Ilorin
5: Diamond FM.

0: iroyin ekore ni amuwa se ti gbo yin lati kanida amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimiranpa yi a lo si ile okere nibe ti awon lede na igbe gofu ti bwenu atelu ikolu to lede latari ifafa to tun waye laarin ile ran ati ile america lekan si akin pe eku ikale
1: ederapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme
0: eka bo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gbo yin lati kan da money ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ilokere awon orilede ni agbegbe gulf ti bu enu atelu ikolu to tun waye latari fanfa laarin ile iran ati ile america ile kuwait fidia mule pale loro ogoro oni woju sile ohun to si jawale igbimo alase ile kuwait fidia mule wipe awon

0: adari ile-ise ologun farakasa nibi ikolu ohun na se seyo ni yoruba ologun kan osise ile kuwe ti freedom law ti bere igbese lati dola emi awon eyan latari ikolu ohun to waye sibe ni ile okere ijoba ile Sierra Leone ti jawo lori esun ile gbagba ton fi kan adari tele ri ni ile ohun NS Biokoroma to je pe won ti pari esun odana ton fi kan ko fe gbajoba ni osu kokanla odun 2023 Koroma lo ja ile ohun 2007 odun 2018 osu kan ni osu kini odun 2024 we ko gbianju lati gbajoba ko de pe o wa sile Nigeria fun ayewo lera lengba ti e kadajo le ohun buwolu asijade kan to lede ni anojo osegun lati ofisi agbejoru agba ni ile ohun te minister fun oro gayo fide amule iku bayi won ti jawo ni lejo na Koroma lo se se pada si ile ohun to ba ti wu lengba to ba ti gba itogutan ile Nigeria labala eroyin iko obirin agba ojele ye super falcons oni yo wa ko pelu ore iko agba bolu agba oje black queens ti le Ghana leje re ni ojo abameta lara igbese bo se gbarade fun deje ilawo awon obirin falcons odun ta wa yi to waye ni le Morocco edeje ohun yo waye papa isere stade Labizuhi ni Casablanca o se gbera so ni ago meiranle ileje na Falcons yo fi gbarade fun ileje ohun ti o gbera so le Nigeria oni yo pa ileje na to waye le Nigeria oni won si bubare ni lo Casablanca ni ojo aje won wa ko ni isori keta pelu ule Malawi ni ojo keje dini ogbon osu kejo odun ta waye ni Rabat to lekan si awon koko na re ijoba apapo ile yi ni afojusun lati se iranwo fun awon ile to le ni million lona goje lati ma wo ikani television lofe aka fun yin pe ajo INEC fide mole wi pe igun egbe oselu ADC deju mark lo damo fide mole pe gun ohun se kolede amoye re fun eto dibo oro to nbo aka fun yin pe amo ile gi ti wa se South Africa won ti kon wale won si balẹ si ilu Eko ni ipinle Kogi aka fun yin pe awon agbebon ti ko adari ile eko girama awon akeko merin nigbekun nigba ti won ko idanwo nako ni ipinle Kogi ni ile okere aka fun yin pe awon ilede na agbe golf pẹnu atelu ikolu ton aye ni agbegbe ohun la ko tan aka fun yin wi pe iko super falcons yo wa ko pelu ile Ghana loje olore so de sagedeje wafcon ti le Morocco yo gba le jore 27 oni won ja okun mi aranso omo ile Italy Gianni Fasasi won si yin niban ni ibi odo kan ni Miami ni egbe ile re to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agon marabo lo ni fun iyan agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Adeyemi Adewale ni lo tu royin taiwo Adeyemi lo tu to ka se ti gbo yin lekan si akiyin pe ekowo lenu ise
1: iwo lo bere sibe o
2: ah e mo mo binu kini ohun ti ba mi nle ni
1: igba to wa bo nle nko se bi to ye ko se gasinu o ti e mo pe bi esin ba file gbe kini ohun to si ba lo nje lomi o le fo ni iru aisan ni eyi to se won da o o yoyoya afira ko bo ti se kuro nbe o
2: e mo binu o momo
1: e ri nkan a wiwiwi a fofofo pe imo to to lolo segun arun gbogbo e je ka yago fun iwa obun to ba le darun ohun aisan sile layika ati agbegbe wa be ba wa kefe ni keni tabi enikan pe o ndale tabi se gasa yi kan yin e te ki lo fun ko ma ba fi ti e ko ba ti yin tori bi ara le ni ba nje kokoro ta o ba wi fun u rere re ko ni je ka sun e je ka yi ka ati agbegbe wa ma wa ni imototo ni gba gbogbo
3: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm

0: Nisha Sashina Peter Simba Wimbe. Baju kuro mbe. Dale sa baju paso ple mbe emo. Aya, omo baba tin jayo la. Akani ko olode zoyo. Emi lo me lecho re okeja le gbe pa yoyi ti tin gba ti kin so ma le. E jura ikiti nile baba to gbe bi mi lomo be ba wa wa mi be ba ri mi le alayan fe le wa mi sinbi tayo deji ngbe nsere oge o. Eyin omo lojo bi, awon ti won gbo npa e ti won don jasi. Se won tele wa lopo ogba. Awon kan ti nfi ateranse won sowo si mi. Amade ba sugba iwo to ba ti fi sowo to mo number to le fi sowo si chekin yonda ro ba ni soro yen fun ensa to ma gba so ma fara bale mu o to di pe mo lo seka polowo oja yi 0916-9500-436 se won lo nse ojo obi ninu irin ajo osu keje oko ayata ba ni won nse ojo obi ninu irin ajo osu keje o leyan tin se ojo obi ninu irin ajo osu keje wa fe celebrate on ton iwo ma fi ateranse sowo pelu 0916950436 e ma pe number yen e tori olohun e ateranse ni text message sms lawon elede gesi npe e tori olohun awon kan pe e ma pe number yen e tori olohun e je nsare koja lo soju di oja ki polowo oja ti nbe lori igbe yi ti a o neta laise olohun oba mi nba de lateka polowo oja yen a ma lanfani lati ma ko bishop bishop kini yen a ma ko bale gan yen lori eto gbedu extra loso to ni en te pe number un e tori olohun mo beyin e ma pe number yen mo e ma pe ateranse text message text message sms la won kan tun pe o ni ke ma fi sowo si mi 0916950436 da bi ba ti ga te eto te ba ti wo pe o ku die e le fi ateranse sowo awon kan ti fi sowo ko to di pe mo gba te eto e je nsare ka ja lo seka polo oja na bi ba de lati ka polo oja a ma lanfani lati ma gbe si omo iya mi ma yi kuro be
1: araba ni baba eni abalaba ni baba Diamond 88.7 FM. Ah, wa lara.

0: Veronica Babatunde Akinwa lo se fomo yi bayi. Ah, Rafael, daku ban dariji tori Olorun. Ah, gbedu eso lati ikani gbonza be de omo de 2.7 FM to ta komo le le lorin. Egbo ki lo sele gan na. Ah, awa ta ti ni moto yi ki la gba lowo awon olokada na. Eni bi ti bo mo nbo na. Eya ki tu gba bayi na.
1: Opo ni mo fe meta yo lo ba ta dogun ni mo fe meta ni lojo mu. Ma wa fo wo lo mo fe mi lo niyan ko ba ti le re ke yo ki mi ri ogun ye mi ye re la mi o e o

0: anangba to mo o pada kegba ya won hello somebody
1: kepeto
0: oluwa ma ni to mama ojo mi bi ba ti ne lo somebody e ni dati e mo ni ah koni daba mo
1: dati e mo ni
0: eh eh dati e mo e se
1: Faruba temi na ni prophet Somowubi
0: okay
1: abi odun lati agoja
0: lati agoja e ku mura ojo bi se ka wa ganu si ni
1: yes sir ko
0: si wahala sa e ba worry sa okay o ya gbe mi debe e ti nre ri e ti so
1: nba ti mo wa ni secondary school oni dita kan to je pe o ma gba switch oni gi lowo bi
0: eh
1: ko ni so ko o fe bu switch o gi o but yo so pe eh ti e ba ti bu switch o gi yo gba yo mo la
0: yo mo la
1: gbo su patata yo mo la ni yo mo so yi pe e bodo mu switch ninu school bo su gbogbo wa la ba npe ni kongi
0: eh eh ki le pe
1: kongi la su wa mo kongi ni
0: kongi ah ngba ti won wa mo nko
1: ngba to mo ki lo fe se fu wa odi ti mo so ye
0: kongi
1: o ti jo se kongi la pe ti ka ti ka e go bu na de di fe gba to fe ya wo gan awon bo de so kongi
0: won si pada binu prophetess
1: ah mo go so pe daddy wa mo mo su ti o gi lo to
0: kaka
1: e kweto
0: e je mami mo dupe kaka

0: tiye wa basi ile nfe bolojo lele. Hello somebody. Oya gbe fun baba lalubarika.
1: Awa meji fun yan kan zuzu.
0: Oya gbe baba be.
1: Oni wale.
0: Eh yojo. Eh furu.
1: Baba lo baba God wese. Tara ti ma lo ti ma wole lati ta gbe ra kon.
0: Baba lo sha pana sharp ni. Te ba n gbo pe pana sha. Awa shagun. Awa shagun. Olorun.
1: Awa shagun.
0: E da ko ko yin.
1: Aruko mi baba lati alori.
0: Lati alori. Okay, o ya gbe wa debe. O ko wo le fun olukọ yin o ko ona jije.
1: Sari olukọ wa yen. Oruko da wa fun. Oruko wa yen. O so ya mi ni gan.
0: O so gan.
1: Emmanuel buruku ni aba ti ri ba ni to oya o baba were ti mo
0: sugar ja loluko yi
1: ani ma na ya ga ni sabi se ke ga ni
0: e na se nkan ti o da ni
1: aba were ti mo
0: se wo wa pada mo pe awon le npe loko
1: ah lani ma ju won ma jo ta fe se balaye ani won to ma Ọba kan lo je gaga di awa ni bi ta ti jan lori e mura o baba were be de o aso wa leyin wa
0: je gaga e bole e fara bale bole tata lori.

Ekaso ekowo lenu ise Olorun ba yopin ko wa lere lenu ise tabi okowo ayan layo iroyin ni soki lamude seti gboyin lati ikoni ikejidini adorun ole owo meje diamond fm total kamale sile e lorin ni ipinle kwara ilegbimo asofi agba ile wa loni ni won ti fowo si owo ti oto million lona adota naira o fun awon molebi awon idola titu awon akeko ti won be ninu igbekun ni ipinle oyo sile leyin ojo 64 ni won tin be ni igbekun ifohun sokan si oni otele abakan latodo eni tin se are ilegbimo asofin agba ile wa na senator gospela pabio lakoko ijoko ile ohun awon senator ni won jumo fowo si ki won da owo eleti oto milonu lona adota nera na ki won si fun awon molebi kokan eleti awon eriyan won se alaisi ni milonu lona mewa nera egbe awon osise oba NSC ni ipinle Plateau ni won ti kede igbero won lori ati gboju agan si ilegbimo asofin ipinle na ti o ba fidi ojo ogbonjo osu ti alanfani lati ma benu re yin latari igbero abadofika lori anfani te mo owo osu ifayinti fawon asofin na egbe awon osise ohun ti awon egbe mi ti to je egbe osise ti you see ati agbarijopo egbe awon awujo ti won se atileyin fun ipinle Plateau ni won juwe igbero ohun gege bi eyi ti o tako ifenu awon aralu egbe oselu Progressive Grand Alliance APGA ni won ti fowo si Are Bola Ahmed Tinubu gege bi oludije ti won yan layo saju eto idibo apapo ilewa egbe oselu ohun gba ti odo eni tin se akuwe alukuru apapo won Mazi Ejimo for Opara ni o so oro edimimo ti o je ki odimimo wi pe I see omo yedupo are ninu egbe oselu na apajulo lori ati gbe lo soju opo ayelujara to je ti ajo olominira eleto idibo apapo wa ni ko tumo si wipe egbe ohun won kuna lori ati tele awon ilana ti ajo eleto idibo na ti ofilele ile ejo giga to je tin be lolulu ile wa ni won ti se be gba oniduro enikan ti o ko re nje danlade oma ti o je alaga nigba kana fun ajo code of code tribunal CCT pelu owo ti oto million lona 100 naira Peter Kikemeke ti o je onidajo ile ejo ohun oni o gba oniduro ohun yen latodo eni ti o je agbejoro fun Umana iyun Sunday Edward loni so iroyin ni soki fun sai ni ko ni jo bayi lo lati ikani ikejidini adorun ole owo meje diamond fm to ta kamale le ilorin ni ipinle kwara e darapo mo wa ni agogo marun fun iroyin jako jado agbaye lede gesi ni agogo marun abo oni egbo atupale re lede yoruba e seun teyan ikani yi layo asike yin lekan si Ekwo wo lenu ise esi ma ya se.

mo tun de bi se mi sagun sagun lo sako je olohun wa le mi sa to nda mi lo je mi ni mona wa yes ke o agba yo ba eh ba logo olohun buwe mo buwe ogoro la mari aniri buwa agbo lagboro olohun e ka bo siri ade le bari arin na kore akoya ibe aha mo de bi se mi na niye Allah o dare ese meji o. Lone bi ere bi awada. E ti ma ba se ma nse lojo oyo Wednesday ba o. Ama saju on gbogbo mo de bi se mi o. Pe ate kuru atakara le bayi na nitori sale baba o te ko takara bi eni pe oni yonu ni akafe mo de mo ti jawe gbogbo mo dara su ko o jawe abafe mo dara su lele mo ti wa gumu gagale lo gagale lo mo dara mo kunrin ina kaki wa jo lori ju agbata ki san ni sangere a fi lasa ko mo olorun bi agbode yin re Baba wa ti gba ko bo meta o ti be ko ebi bi sala olori li le yo pe tiketi ke na lo ka o yi ma gba ko lenu awon ogbo ogbo yo ba oluna oluma wo ti wo korikori apasa dagba kabiyesi re loni e mo pe lara apara no ona la yabi e gbe sugbon inu apara na ni gbogbo yabi e tun gbe Amara para oni ye o oyo wa ni kekoko makanu akafe mo de esika to lare bogi anapite mo e wi fe sika ko ma para re soju ogi ko si tan sika wo fogi anase aha mo agba yo ba Allah ti re waju ogun ni ope bi ti le meje alakan fa ire international president amala ti fa bola mu ko yen gan o ko papapa fi re na kanaka gbare lo kanaka no mo gbo na gbo loya bi ara bo mu lenu mu lete be ya jata yes ke awori re ti o se fi ronde awori yin re o nda mo ni so na walai tete gote mi ti wa solo di kodo ti tiri gogo kanu mi oye mo de eto adele bararin ra kore akoya bi o bere na nu Yes, can walk by you, ba. Lonne, igba ni gbogbo nkan. Eja jo wo sira won igba ni gbogbo nkan. Ba se pe buwe mo buwo buwo gro la mari aniri buwa agbo. Eja ma ran wa le pe asiko ni gbogbo nkan nu aye o. Igba ni gbogbo nkan. Eyan ma keko tin se sam te n pari exam te tin gbolude abi te fe gbolude lowo ah olohun o ba yin se pass logo olohun ju aje monday tin bo yin so pupo lori oro yin atawon obi yin ba pa julo awon obi won se be ja won sawon kankan lori awon mo tin gbolude won yi e ja fe leyun le dojo aje lori eto ade bare logo tolo olohun o fun wa se igba ni gbogbo kan nu aye igba laye igba laso igba na le wu gba gan lode koko nlorin ati so lori eto ina ri pe kini won pe lode koko ni lorin a si ti pari e nigba na loyin te ba follow wa ngba na on gbogbo atak na koko ati gba wa fun bowo re ba nji sowo loni tete ma fi jo nkan mole elomi owo re nji sowo se ni san rowo lotun lo si amo eh awon take away ni koke awon eh wallahi ope bi ti ni ronu Awa, I need oje 2000. Oje 2K na lorogo. I need oje 2K. Won ni ko ki. Igbara la bura wojo ri re wo. I loko laya re se se pe. O ro pe ojo si wa, koko si wa. E lo pe Miss Young na, Miss Young na. Omo melo ni Miss Young na. At least me sa ti wo 40 something years. In to ko belo mi nu. Ma ran ti pe igba na lo ni gba ka. O ba tin gbo pe igba yi la aro tarugbo nsun ko ge ah o mo pe igba nlo nu aso igba la nda fugba ah ha iwo na wo o gbo yo ba
nigba to wa laye bayi se rere se daada asiko to wa yi igba na ni igba kan be oni simo emi na oni simo a ma pe ma relocate eyan be eyan ba lo tan mo le daruko na meji meta fo ni lu lorin ti won ma nsin awon eyan si tele won ti relocate won won ba de be nsin won ti fale lori won lo won relocate eni nje be iwa na ma ya wo relocate re ko to se daada nbo wa laye laye se daada aso gbala nda fun gba o yes ke aye igba kan ti mo je noise maker le eko ijo mi ti awa wa le iwe gan wa to koruko mi as a noise maker won to ko ta su ta si mu da emi ti wa ku ni gbogbo ose to koja oga ya o to wa ni what class captain aro loye eh eni ti o we ti o wa school de ti o ti e wa gbogbo ose to lo wa ko pe noise maker tas igba ni gbogbo nkan igba kan wa wo korira re igba kan wa wo to like e ile aye sori niyan ewo ti fo ma dugbo ri eh nigba wa ngeke eh o fo ma dugbo ri emi se ru eri o eh o ma dugbo laye igba re lo ba send message si mi lori kini ni ma npe hello baby se ko si problem mo ri ti mo mi re fi igba le le okiri nsin hope everything is okay I saw your mommy to fi igba le le okiri na mo ni ah hope everything is okay mo ni ah

ha opo re oko re npe oni mummy o mo pe wa re da ile oko ni oko npe oni mummy wa ah mummy wa ke abi yawo re npe ni daddy wa npe oni akani awe onku baba ka faya gba jo pa yo ah yo ke lawon ni sunday wa nbi eh koni ka roko mo ti e bo lo se wuwo to lowo yawo re bo lo se wuwo to lowo oko re ki lo npo oko re ki lo npe yawo re ah abeni to npe ni pe kupe na leni to na ba yi pada igba ni gbogbo nkan o na to le igba to da le yi sodo ti e na o le ma lo lo ngba na o se le je pe ranu ni nse lo fi npe be ama ngba ti nkan to ba da ba yi dodo igba na ni iwo na to pe loko to da yes ke opo sugar daddy nse bayi won ti yojo koda o mi gan bi sugar cane lo ya mo pe won sugar daddy ti yojo won ti sugar cane ni o pe mi ti ni ronu

no money no Bible. Kenyon yawo 700, yeah my yawo 700, yeah edegberin 700 yawo. O tun wa fi ale 300 ko. E da ko. Se lawo okunrin na ki la wa kiri na. Awo okunrin. Sorry eyin okunrin. Yawo 700